0: Whenever you are living in sin, your prayer becomes noise in the ears of God. You call the next prayer topic, and this is your next prayer topic. Oh, Jay. Ahwonden wurade ho sometimes obe bom paya na unni nyame mo ahwonden a na wutimi da no wotete ho no mabe ho anese na fa wo na wantimi amohwe the candidate so say in this era it is dangerous to keep quiet the way we yebremu ehu so obe kwa no atuma wo mom paye it is very dangerous very dangerous yes obe bom paye since obe kwa no atum no anenam ho the candidate na make no Omaya wutimu a wompem pa egba wo mobo pa ye Ghana. E ka biem. Omaya wutim na wompem pa egba wo ye mobo pa e ye Ghana. Telling you. Ti e bosi anu amia wani abobi. Na yesu police fo yom bitimi aboa ye omututu om hunduro. Obi nya no yonko pusu okunu kra no kogini position. Soja dwuma mu susa soja kra de ye yani.
1: Asempa FM.
0: Ona kibiti mi aboya ngomba anu unemudie nesisi ya woyali abe kwa hospital obe konu umi anafonso woyali ya wuvunu kubi kwe timika chosendi ya shwa wadia na abe mayen mikaya kulebia ne mame yare kwa hospital emse vulta ho baby mili msambe kaya ode ne mame yebrebno kudu hospital sofa anajo ya osi esi nesis fone se onse nuo mumu ansanu wa mare ne mame opachu ubi aso de monshen mepiske amamu akwana so ma wa o ma hwe ma me no wa sole kwa kope sike bi dia brenne se oba na ni mamie wuda ho go jina ho no so se ya this is for my team na bompa ya wo ne na mo ye didi sole o sore sore bi ana mo ye kun awie sore na mpa e bon kitin kit na ye bono en wan e bo ayen en no ne bo ye ho ban en no na e bo aso fo me se en na me ne mini mu di nkomo e fa so fa lesson ho en me ya me ho sofo ye nyina ya dwene nyama de weso pacho munti asma me beken ya dwene nyama so ye she ftp pimpa bo yase january ya e twam yi sofo any exactly 6 years unless uti mi eti mi ye so wo studio bi we kura ftp mo hweme me kura ftp
1: asempa fm
0: ya monka no kura ye mu hwan ye gene to hospital 6 years ye mu hwan ye ko yin operation Yemu hwan na de camp pemye 6 years old 6 years me meti hey de bia meti afidi so me nyare da 6 years si si pastor bernard yare ye de na ko ha na wotu de wetimi ama ne ho nto emfa no ya gena to hospital ye ko in operation e bi si da o free say de ye ayem pa bon kitin kit na ye bon wa tina me ka se enyai bo charles na ka wan ne ba bi twa ya ba tv so so hwe temu mie nyai boda mesrem nyai boda mesrew wo ka so na musia na te ye babo ka bibo si ye kum ye nda asu ye ngu unamwe wubit uyo bit target enyanto awo ntiasye you are somebody's greatest target obi pewu baby obi pewu kunu bi obi pewu yiri bi obi pewu nuye bi ompa ibo nani kurukura yomu ya mompa nyi ahoden sabrade mami sunsun ahoden ewo mi mpa ibo mu baby awo bi abia no bompa ji ahoden ji ahoden papa le parosa le beria da tra da ba la ba ni da la ba da ba zo la ba ni do do zo la ba ni ba da ba da ba da ba le paria ba da ba da ba da ba da ba da ba zo la beria ba da ba da ba da ba da ba da ba divine power divine strength sabrade mami sunsun mu tu mi sunsun ahoden Bompai. Ahuodeno na se nyame de tumwa. Bompai bomo wunyamro. Bompai bomo wunyamre. Ube tumye chia fo bonye fo ne so tia wodeno. Salaba tele melo kituli ya sufra to mazaria tele mesuliata. Salaba tele maluzi di kafalu wa sofa di ya tele mesalia. Salaba tele melo ya dalaba lama de balahasa. Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin,

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Friendly service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesebi

0: Yumbo she na ya kwa doma ahim kro kwa kumensa brampa ewa gift FM kwa kutiminka.
1: Mwini ya sewa mtunka.
0: Beme na napo mute sayin.
1: Oba di adom me huye na monswe.
0: Nyami adom na wachi ma edie si ya wa honom.
1: Mwini ya sewa mtia unu watifu ina mra doma ahim kro na wachi umu ena ye doma kufesu ya ye presby asore ya ewa honomo. Womo etimi esi dan kama fefefe uhese ni ye dani siti ya dia. Mpa infochi umuse ni prabesa apimni echiri ena ebeko sa sondainum. Na Reverend Dr. Isaac Apia ena yosofuwa wano ehe doman of presby asafonoso. Wano ena enamne soa efisha efili mfisha mpiluni du insinya ebepem samri. Wabo modeni asafonon po infuwa kambu mwa womo esi dan fefe ente sena nano ena womo buja ebi asore nanoa. Oma dani ediaman penyifo na Reverend Dr. Isaac Apia ekasa na wache se ben fijen pinuni di unsi ya oba yeno na asore no esum ewe miyademu na ana asafono aja asase ato honom dada enunti womu nina eka bumuwa womu tuwa na mo ama ne womu timyesi asafono ewe enunti wadi asida ema asafumani nina edibi mape presby asore ni mumpe info se womu abuwa masani so adi hunu no etimi abemno che se enye die chatu ni wombe tako so aye jumadeni sene be wombe tretre presby asore nun kwa bemu esi adani papa ma asafo madenye biye tina muna woma sum nyame na abua ama nyame sum no esum faso do mama enu kufie suya na
0: yada sebe mena yada se kwe kumensa abrampa ewo doma ahinkro
2: ya ifiro ane mfi ya ni enchire muwa brekum brekum ni yeduru haruma kwa siyade se ya na chete ya po asori ya kwa kwa shen kwa ye kudifufu papebi na mansa suma kwa fuwa asuma kwa kusum sere Chris FM ono diye bichi emontensu amansa ye
3: mafo redu
2: ya mwaha
3: majoswe niya
2: ya duru haidi ya na yunu mseja ya fumu bema miyanko
3: mate vedase we mo akwaba e de babrikum de golden city bunomantel mo kesa fem so na wotwi mu e na kane mfimpim yunni adunu mienu de onya akuafo hene e obrikum west na na amankuna search odi adesrede e france enchofo nyina aso se ye nkama nto abanya nim sanse na se nhyehye ya omo ye se ye bebo akuafo titio ni pension scheme ne scholarship no oje se ye ade ye wo dada na nso e to da na akuafo na nkasa mpo a one more Emma Kuskum ye pe scholarship ni bi di aman kura no a na ehwat makoye din ti se kane ya nokwa na ye kase ye chemra na nso ya moye ni enku hwa be wi akiri no na akoye se kraman ya wo pa wo ni sin no o san so di ade se de to ja se omo a e ward district ni municipal assemblies a hodo a ya pa wo mo se agric extension officers no ya mpempi no se wo mo nti form nko akuafo ho na ye hunu hawo akuafo ne from anasempo ye de fertilizers be ba ye be chede am akuafo a ewo mansin mu no ebe wi ne na akwa njuhwe ni mu ayete kuko football bo no ne de aya manyosem ti wo sira aban se aban 294 na emwa emwa akuafo nso fa wa ho den enhye kua dwuma mu na amaoman nso etum point ba fo ye be ni ti my friend sina ye nche atiefo nyina
2: amansan so makrofo aso makrokro sum sir Christopher Brekum ye da si papa pa
0: yenko obruman kuma fm ewo mankesim kwa kuda ko ebutu kwa ku timi nka
4: ba so wa ewe meto nka o
0: na wa chi die ne si ye
4: yu oba me da so papa ye ni che bu sa fa wo chi ye adom 106.3 obruman kuma nan kwa do obruman kesim en ye 100.7 na oba ye bejini ewo ye ekunfi edumaje na ojukro na owe kumfie dumade na ampe wotoro eye son ona sumo yo bad time ikwaye e kumfie traditional counselor na nana ampe au nwade tuwe mbegu na owe kumfie de blason de weye mbegu na owe kumfie dumade no umutu na owe chechi na nanu wanamu nkankankan ebe na ye mpuntu sema ene chile isi obetse mbegu na owe kumfie dumade de mbubon a wono mjide bi tuwa mo na fisu yeme nkitengiti ye ntumu mbwa na emegbu nu ntumi fuwa tampen fuwa nu oba sodo ina wanchu wanfenfu weso be ya se wumpe fuwa ya kumfie dumaji nka nkana na ampia otodo esongu se wumi na wanyu kwa mwa obe ye mbegbu na wotu uwe jina ya kumfie dumaji ni wetu ni wasumu kuhu ni wasumu ya na kwa mpado na na danse miya tugwa wabla ena afi oli ya nina nanu epu ime chile olu tunye kwado enu ena na ampia otodo ya esongu oda mese miya le tuwe ya desha uwe kumfi edumaji wenye mde wanshe mde mbegu utu wacho hui na elfi eye edulubon na fiso nye manke tenketa mutu na aha mbegu na uwe kumfi edumaji na fiso
0: yeda si papa apa kweku
2: Everyone, every an inch remo, our winty, Raya Safa, my branty, Akwasi Poku, homeboy, Akwasi?
5: Bafo.
2: Elder, Yamaha.
5: Bafo, me Joseph.
2: Ah, Edru and T, and Como, Enco.
5: Bafo, me dashi, and Como, Nadia, Yetiawa, and Sabre Bussumi, and Yena, clean up exercise, yet be a course on a checker, and Dra, and I mentioned Cratchip, and Yamami Gori, who could then feed the animal. And may a proper crum, you know, for fair, for good as I would do. There was only the Indian team, a mojiman, yet team will come a come up, but yeah, a full finano, or my yet dodo honum, a year, a fair service for machine, so by a bebwa, my good time, my finano, or my dear moon, so can be poor mukama. Navy and no names and cheerful dean commander between him, say, a quack, yes, say, Bribia clean up as I say, a coso, a wing, she hanoma. Omo ma bi stores and on my stores so station ni kwanchen kwanchen no e duro mo makan komo moton ni ane no e se de wanchi minister assembly omo ma menyi na ano e duro mo kum e nti fi o tine ko ma be se ko omo lekes no mo de amo omo en ko ba se clean up esa se ba be koso na wa wo store ni wa ma me pra buta mo e fi wa ma me yim na pe se ti ma mo fu anye ni store no no no ne be pra pra ho de e mo nto be se bu bi alete na mbrano enino edino uye kurano eno se dasmin ya umudie sisi kurumkuruma hudua yedi bola bola biguma ya asambe zumla yonfo babe fako tu bola yonfo ebinu mwodi agimponi diya shumumu ema wenchi anu mwa huse binu masasasa bia umudia kwa kusins mfumfum umufu mahudu umudi nshuguma umosisa di buspre oso umuwa maesa adini nyano umunche ye na letes no ebe ko munna ho ni pano dosu bafo ma mi nfansi na fofo so emra kwasipoku omboy royal sfm wenchi
2: akwasipoku omboy royal sfm wenchi ya dasi papa pa
0: na ne jay katachie e wo mediama fm watakwa nana
3: baba sewa
0: neti sen
3: nyami adam ye ho ye na monso
0: ye nsu ye ho ye pano na monko
3: yo enim se enche bia na school babi bie na ewo mediama fm yo dwuma die bi aye die fr ne gana mu nsem ye ton san fm panifo nyo mu die nkomo na ehwe kwa ye betimi afa so ma betimi atumpo na no ye ton san education director water kwenso ye me friend ma me catching andomensa ye ne no edi nkomo na wo tu awofo ne nyina afa fe awofo bi wo hono mu a efiri bra yo mofra no e ma kwan ba afie no na taade ye so obobbo share bag me nya die awoyi wo tu awofo ne nyina afo se enche bia na school e ba bebi ehwe bi aka na wotu ba ko awofobia mo modin aso behwe na the bus school bag ni school ntade ni school book said ebe ya school baby ni na nya afi no ni tutu agu nsem no bi tase ehe na mbia koda ni school bag no etwe wase mo fra no ene ya dachi nti ya me yenin ko mo fra no said ebe ya omso be nyira be mpeni fo pa na omo ahweye nana eje katachi me dia me fm takwa
0: nana ya dase koso na fo wani edi sasem na chie sansam ye hu hia me pa ye ya na ba fo sa wo ko sai to onse ye makwan na ye befia ye ye gi ye ni di awade ni wie na ye ba ya taade ni ye nsiu
2: na bi na wo kusha ile se makwan
0: ya makwan
2: ade beche ade beche na be kana nsa ye biu skwa na wo hwehwesi
0: ebi ho kra da na mu biu sku na no wasi no wa
2: ebi ho no anu pa no kra na hohoro mpabo
0: na na ye dance pa
2: yo ani ani ye di anu ye ni e chre atim oda ofie fm na na kumi akwa nana
6: Bafo papa.
2: Edru mi fie. Atwo da ti sɛ.
6: Oda ya so wie.
2: Yo.
6: Na enan so ya da enti e de
2: ti mo so ni so atwo. Na na ampa ene akosi da ye, ene akosi da ye.
6: Atwo ma pra de man hin of impo so twim ba ma doctor Roku to sɛ mo afresh apa. Da ko na wa best da.
2: Na na nkwa so. Na na ahimfu nyina. Atwo ma mu, asante ma mu ba bibiara. Ye ma mo da ye o, ada ye tote. Manko
6: Eda se. Abaya na musimi ya uwa achimansa mensini ni mu. Enye ononyanfo lenda hinkra. Na wadiadiswe ato achesefua na fi yesutufuwe ni mu se. Sayana sa abaya titine mwemri mu. Edi achedi ebiti se apono nkunya ana muma. Empo suku adany edi che mensini diya. Eja no manfo anonsuwa buwa. No mashe suye. Mami edi asemi tuja. Neye enani nansa. Nkunya eni apono bese apim. Eni yechiri. Ena wache di ma suku ebiasan wache. Nenu muna wosele se. Di abayin betu niya ya ni sobeche ni manfuwe ye. na fe ye die nso ba na manfo no nso ahwesu ye na tumi aboa na Ghana ya cheche no ewie peye na no si ye pe e na chairman edema NDC wo of Masia ye bi abato ni peso an eso chairman nana pesi oforiata ono nso eda aban asese omanpeni John Dramani Mahama aban abaye ose ade yo aban a di obeke bia no otumi ye ne sen bridge bia na nka eda abenaso ya na edi mfinhye bebre e ma kwani abedie ho nsem enko yie no manpeni ba ye ya wahwe sese sa bridge na atom ye nti ono nso di abasoba mapa eno de maga na aban se aban nkoso antwe ne nfanhwe ofo ase ayere bi abato ni peso anu na nipa bebre ho a wono nso betunya ye edi abo Ghana chichire ni nti baafo ogbo nkwantine eba ofie 105.9 FM ye watch more than yesa kan ya na ya chichire no eno ene ya ba mu di ama adom etiefu yi
2: na na akumi akwa ofi FM atumoda ye dasi ebebre
0: yanko Father Romeo ho e wo radio for so and sin for so Romeo
7: sawa
0: na apo muta sayin
7: oba di adu me hu ye pa
0: se mu e wi de wanya fofo bi e didi e
7: Yere nem ga kan ka fi na ya betu na betu na se ga kampo
0: nani e pebi pebi di pebi di
7: yo
0: na wachi di na ko so
7: yo na wachi mu di e u betie mu e wasin fusu ene na patema en ko mu betri ene ko so na ba ko a e ko so no ye ko pie mu asin fusu district court na ho ana branch ba ko ana edin a ye de ma ye e inok entry a do do na afre na na kekeri ana wonye fisha no eduasa enson ye de no e ko pie mu e wo court na abanti eyo bia ono eye herbalist en ono anso etrese ebesunsun adwuma pa dia koya adie pa na abanti edipie mu ewo empatema eye asen manso na asen manso betie mu no na koso oyo bia ono sunsun mu adie no ye nti no okwa kwote adie a efre no abra no ma ato na ebra okopie mu manso no en okosie a abanti ba kwa efre no Benjamin na Benjamin so e yubi oye odraveni taxi driver na wane ni mkobo di jema anu ebe huu se na ne edi msusuma diye eno anu Benjamin so no susumu eno mebi e hano nchino wane nana edi mkombo ema nana edi eno contact mumu yubi omudi mkombo pa na lumu wa mbinya anyankufano ena dako eye July 17th na ne ene abranti afreno Benjamin achile fit bedu edi mkombo no eno mye so mbesia ejo mushi aye no na abranti e wo kai bia e taxi atosu bi na abranti ye se wode normally kokoma ne sister nti na nan nkuja no nti kwamu e na kai no omukonya problem ka kan ti no na se abranti ne enante ko ne sister no wo uja kai wo na nanen na nakakari ene kai no e wo mpatamu wo na bra abranti ne ko bae no na kai ni ni wo na nakakari nso wo ni wo nti ye se obeku fie ko fie nso na na ni wo ofre na na ye nze obenya na na so ye bia nensa anka na na ama ono soa uhunu kano eno na namu soa abranti edi asemi ekwa dan asifu su cyber security for te omubi chumi ayivishemu na omubu bebi akei ewo enti asifu su cyber security for eko piyemu wa MTN for aswe ye ekwa kwa jie abranti enea hodua wotumi eni umu eyeko na namu so ene lidi umu edu mku piyemu ewa akuna suedru ekwa na nana akari akobono huu eja a police for ekimi kwa kwa fano na umu kwa fano na umane na nedi mkuma na hrese kano di ampa enokure na nevi ya kano na kano wadi ya koko piumu usuhumu au kotoa kano edi ya maskwa diya tifuni biya uko eye hunda ato sibi otoa kano mwumu 7000 Ghana cedis na ese 70 billion eskafu frimu na nuna na na hrese wajimu 25 million 2500 ena police for eye nsise ya ya dini be piumu ewa sifu su district court na omwe pye mu asifu su district court no na prosecution no eka tre magistrate era eria su se hwemu no omu guso omu wie kura enti nko be sere pa se nko mu di abranti enko 2 weeks enko dem e wo fiase na omunye hwemu no omu wie a omu de na ba na se obe pye mu asifu su district court a abranti a ne din a ye eloquentry a wono efere ho so spiritualize na makakari a wono agi tu tampa ko wie ka omu de no ekọ roman ti wonko 2 weeks na onsa amana bitimu 8 September na de obia no omosa enfanto aso na sesa wa obab sifu so a de ekoso e wona otwe mu no ne de bambia nso no ye bema ye tifo so mutie so aso atibi
0: ene na na kakari na ne ho akyere ni Father Romeo ya dasepa
2: Any and I, you better show the Cassianes, the affiliate reporters, no one month seminal, you have to be seen. Na, now what you, your DNA, HMO, I was Sunyai, Sunyane, Yako, a year, Sunyane, if ye, na, Yako, Bois, Ama, or Ba Penny, and now what you know, yet to me, a day, as a sesso. And son, I know, Mame, and fa, we any kind. Na watu ye di ani ebe chiremu ewo kwa u atibie enkwanta abosenso. Yenu ya bema aye nini ye jumo multimedia ha kwa mitum driver ni papa opani John Clement kwa ate ensambrania wamdebono no ye kwata. Kwa ata chum, yenu ya chum.
8: Driver.
2: Ni papa, driver. Ni papa.
8: Yemane yako.
2: Openi John Clement kwa ate. Na yenu baso na watu ya ifiada, ena odenibe tumpe mu, esipe, na memenda, wapeno kurabre. Yenu bibia, koso, ewo, kwa uetibie, abosen, esu. Enti, bra, multimedia, yenu mse chumde, ni huo domu. Chumde ni huo domu, papa.
8: Ni ankasa me papa.
2: Danu, nime babe kuni, bafu, nime na watu mienu niye. Na ma yenu wa nasu, na msile, se ye nruho, chum. Yo me nruho. Uya ye aba. Enti, openi John Clement kwa te, na watu ye wye ye. Yedienisi mu ewo kwa u. Sansu sose di mdi kankan ya no. Oba peni Sicilia jemfuwa. Nena watu no e basu wo sin. Ansem Anglican School Park. Ewo sunyai behind PWD. If ya debe ena udi na watu. Oba peni Sicilia jemfuwa na watu. Ya na mwaka mwabe sin. Mwaka kuja adofu ene ebusu ya fu. Sewa bibi ho.
8: Bibi eni ho. Ube tu ufuwa mami ene.
2: So for fundi ye
8: masada na me kan wa hada bia wo kan wo fa ma
2: nche ifunye
8: we ye de ye ne obeto o ya na wa fa ho nwa na wo kwetro no wa kwedi ejame
2: kwa ene se ene kwasi ade ye ngofufu obron
8: ba for me nye sa
2: kwasi ade ngofufu obron so atwe
8: bia ba kwa kwenye
2: o tindu o memo ade fufu don ware
8: se wata
2: yare kasi no ebesi hanu kwa nkule no ebo ye ntidom jowal ma wo saka Facebook YouTube ene manka same nana abrewa ye chiwa so no be yetu na what need in che pa bobo bo nyum bi se me yetu a wo me no ni bi me nana no no
8: e se
2: mase ai nti me nana yetu wa ne to ho no
8: nti nana ne ti ho
2: ai
8: nti na o ye mpanyin se
2: mu ani
8: eh
2: ye je sumo wi e ba fo